a ga-eme n'ọnwa ọgọst afọ a, ya nakwa nhọpụta izugbe nke afọ 2027 na-abịa abịa. O kpere ekpere ka chizumahịa nke a na-akpọkarị ọkada n'ime ụmụahịa agba na ọhaafịa. Gọọmenti steeti ahụ kwuru na ebumnuche nke usoro a bụ ime ka nchekwa sie ike, kwalite nchekwa ọhanaeze, melite njikwa okporo ụzọ, ma kwalite usoro njem a haziri nke ọma n'okirikiri steeti. N'akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị ntaakụkọ, kọmishọna mgbasa ozi bụ Oke Kanụ kwuru na mmachibido ahụ ga-amalite ịdị ire ụbọchị Mọnde, abalị 22 nke ọnwa Juun afọ bụ 2026. O nyere ndị niile na-arụ ọrụ ọgba tuntum azụmahịa iwu ka ha kwụsị ọrụ ha n'ime mpaghara ndị ahụ tupu ụbọchị ahụ akara ka eruo. E nyekwara ndị ọrụ nchekwa na ndị ọchịchị kwesịrị ekwesị ọrụ ịhụ na agbasoro iwu ahụ nke ọma. Gọọmenti gbakwunyere na ọhaneze Abia steeti, ndị ọrụ njem, ndị isi obodo na ọha mmadụ niile kwesịrị ijikọ aka nye ndị ọchịchị iji mee ka iwu ahụ gaa nke ọma, n'ihi na ebumnuche ya bụ ịkwalite nchekwa na mmepe nke steeti ahụ. Ọ dụrụ ndị niile ya bụ usoro iwu metụtara ọdụ ka ha rube isi ozugbo. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi akaọrụ ndị na-akụ ma na-atụkwa mgbere ahịa ọgwụ akpọrọ Pharmacy Council of Nigeria PCN n'aha mkpirisi egechigo ọdụ ahịa ebe a na-ere mkpụrụ ọgwụ dị opekata mpe 24 na Kwara steeti n'ihi erube isi n'usoro iwu kwesịrị ekwesị ewepụtara maka ọdịmma ha nakwa ọdịmma ọhaneze ndị na-azụ ha ahịa. Onye isi oche ya bụ ụlọ ọrụ kansụl bụ Ibrahim Ahmed gbara ya bụ ama na Lorin ka emechara ọrụ nyocha na mmanye usoro iwu were mkpụrụ ụbọchị 4 emere na kansụl ime obodo 10 enwere na steeti ahụ bụ Kwara. Dịka o siri kọwapụta, ọdụ ahịa ndị enyere ya bụ ntaramahụhụ dara iwu nke gụnyere enweghị ikike laisensi PCN tozuru etozu, idebe mkpụrụ ọgwụ n'ebe na-adịghị mma, ịhapụ ndị mmadụ ka ha nweta mkpụrụ ọgwụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, tinyere iwu ndị ọzọ ha nupụrụ isi na ya. Ahmed kwuru na nnyocha ahụ gosiri na-enwego ọganihu n'ịgbaso iwu ọgwụ na steeti ahụ bụ Kwara, mana ọ dọrọ aka na ntị ma kwuo na ya bụ ụlọ ọrụ Pharmacy Council of Nigeria maọbụ PCN ga-aga n'ihu n'ọrụ imegide ndị na-emebi iwu. Ọ dọkwara ọha mmadụ aka na ntị ka ha na-azụta mkpụrụ ọgwụ naanị n'ụlọ ahịa ọgwụ nakwa ebe a na-ere ọgwụ nwere akwụkwọ ikike laisensi tozuru etozu, iji mee ka mkpụrụ ọgwụ ọbụla a na-enye ha maka ọgwụgwọ dị irè, ya nakwa iji zere nsogbu ahụike ndị ọzọ. Gọọmenti etiti enyego nkwado maka ịmapụta ọkpụkpụ ego nkwalite maka amụmọrụ ahụike akpọrọ State Outbreak Investigation and Response Fund maọbụ SOIRF nke atụmatụ iji mee ka Naịjirịa dị njikere megide ọrịa Ebola na ihe iyi egwu ahụike ọhaneze ndị ọzọ na-apụta. Minista etiti na-ahụ maka ahụike ọhaneze bụ Prọfesọ Muhammad Alipati nyere ụlọ ọrụ etiti na-ebu agha megide ọrịa na-efe efe bụ Nigeria Center for Disease Control and Prevention maọbụ NCDC n'aha mkpirisi ntụziaka ịhụ na amapụtara ọkara ya bụ ọkpụrụkpụ ego karịrị nde naira 21 maka steeti ọbụla dị n'okirikiri obodo abụ Naijiria. Minista Pate nyekwara ndị isi ọchịchị steeti ọbụla iwu ịgbasi mbọ ike n'ọrụ inye ụsa banyere ihe niile ha ji ya bụ ego mee na ngwụcha ọnwa isii. Ozi si n'aka okwuchite okwu ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka ahụike ọhaneze bụ Ado Bako na akọwa na ya bụ ama mgbata ọsọ enyemaka gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịkwalite mba na-agba iji jikere maka imegide ọrịa Ebola nakwa ọrịa ndị ọzọ na-efe efe ma ọ bụrụ na-enwe ka ha siri bata n'obodo abụ Naijiria. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Abia steeti emego ka amata na ha ejidego mmadụ 15 a na-enyo enyo, ya nakwa ụgbọala 15 bịakwa zipụ ogwu 9 ndị ọzọ n'ụlọ ikpe. Okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii.

Ibu DSP Maureen Chioma Chinaka n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ n'aha onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Danladi Issa kwuru na nke ahụ gbadoro ụkwụ na ntụziaka onyeisi ụlọ ọrụ uwe ojii ala anyị yanakwa iji gosi mmejupụta nkwa ndị ọrụ uwe ojii ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọha na eze. Ozi ahụ kwukwara na onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ kwere ọhaneze nkwa ma kwuo na ndị ahụ niile a na-enyo enyo ejiji ugbu a ga-azara ọnụ dịka usoro iwu siri dị. O nyekwara ndị Abia steeti niile ndụmọdụ ka onye ọbụla rube isi n'usoro iwu ndebanye akara ụgbọala yanakwa ka ha na-ahụ na akara efere ụgbọala ha niile na-achawapụta ka a na-ahụ ya anya nke ọma n'ihi na ya bụ ama mmanya iwu ga-agazu nsọtụ steeti ahụ niile. Ozi ahụ ka a ji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe n'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo, ndewo maka isonyere anyị.

0: ntụm ka anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa anyị na nke sitere obodo oyibo emepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: abụghị na mmadụ aka nkari nne maọbụ na-aya ọya ọnwụ ụdị ọya gaba ọ na-aya maọbụ ụdị nkọ ya bụ ọka ha bido efo ihe dị aṅa ha ma na ọnya ya anọtezi aka ọ bụ na mmadụ a na-aya ọya na-aya na-aya wee lu ebe ọya lu ọnwụ ụdị isi fa ga-ha bido ịnụ n'ebe ọ na-aya arụ ama na ọnya ya anwụ maka dugbo mana ndị mmụọ na-esi isi ọnya mee ha ji wetụ anyị nụsị na ndị mmụọ sila anyị kọkwa ọnụ si esikwa n'isi ya ịnụ ndugbo na ebe a na-esi mmụọ mmụọ ị na-anya na okwu a ebe a na-esi mmụọ mmụọ nke gị esiwa na mmadụ mmadụ a na-esi mmụọ mmụọ ndugbo kwesịrị ike na ndị mmụọ ha kwesịkwa ayịkwa ike na ndị mmụọ na-esi isi ha bịasịa ụlọ ọnwụ ebe ihe nata onye ọya na ọsị apụọ ọsị mmadụ na onye anya efukwa chi na aje na nke nwokoye na nwokoye apụkwa ahụ mgbe o ji efu ya ọ dịkwa ndụ mana o ji efu ya jee neta ya ha maọbụ okenye nọ n'ogbe o hụ ụdị isi ọnụgo n'ebe a sị na okoko ya ya efukwa chi ọ bụrụ na ndụ mmadụ ọ bụ na nne ji mmadụ na-abọ ofu nwoke na ofu nwaanyị iji maatụ nke nwaanyị wee na-ejebe dị ebe ọzọ wee dị afọ ile asatọ ma afọ ile asaa na ise nke na-ejebe di nwanne nwoke nọ n'ụlọ wee jebe ije di ahụ arụ wee na-anwụ nke nwoke ahụ nwanne ọ dị ha n'afọ ile asaa afọ iri asaa na ise wee ruo afọ ile asatọ nke nwaanyị ọya bịasịfụ nwanne nwoke ụdị arụ ọsọ ka ọ na-aya ị na-esi ka ịma na nke eme na ọmụmụ ịma abịazi ịfụ nwanne nwoke agwachakwa ya na ahụ na nwanne nwoke ọ sị onuru na ekele ya o sie nni o bunye osi n'ubu jee rie ọgọta ojoko o bute ojoko osi n'ubu jee rie ị na-enozi ya na-aga ya na-asị ka eme na ọ chọrọ ijefụ nwanne nwoke ndị oge onye agwụ na eme na ọjị ha ọ mana ndị gboo kwekweta n'otu o megoro okenye na o jere ịfụ nwanne nwoke ha na ndị mmụọ nọ n'obodo ha ebe o jere ije di yesu eje ebe a nwanne onye na-aya ahụ nọ halonya fa amalụ ụzọ ọ nawazi afa aya anachighazi azụ fa ejezo n'ime rum ebe ahụ na-aya ahụ na-esi isi ebe ahụ na ndị gboo malụ ha ya sị ọya sịkwa ya ọ magolu dịka okenye ọ bụ na ama nje fụọ nwanne nwoke ahụ anya o ji ha na-efu ya ọya nọchazi abalị ịta ọzọ nwụọ ndị okenye nọ na mgbe a na-agwa ya na nwanne nwoke na-arụ adịrị ya ndị ahụ na-anụkwu ya ha na-ekwu o wee sị onye m eji wee tụọ ịnụ sị na nwere ihe ndị mmụọ na-anụ ka ha na-anụ ntụzinaghị mmụzinaghị na nwunye gị a na-aba mba o wee sị mamụzi nwanụ na na ndị mmụọ anụ gị mgbe ọ chọzi ịmụ nwa ọya atụnwụzi ime na o nwere ihe ndị mmụọ na-anụ ka ntụzi na-anaghị ime ikwu ọda ejidesi ya aka ike mgbe ha na-agwa ya na nwanne ya na-arụ ọdị ọkụ ya ndị ahụ na-anụ ya nụọ ya na-echezi oge ọya eje ka ha jemala ebe ọ bụ ọ wee jụ na ya eje ọfịa ka ọ na-eche nne ka ebi na-eje ya nachighị azụ ka eyi na-ejere ịfụ ya sị okwu eziokwu ọ nachighị azụ fasọ alịa luo na naluo naluo fedezuo n'ofu akụ nke ịbazia n'ime ọnụ ụlọ nke ọzọ ọnwa onye nọ n'ime ya onye isi isi oke anwụhọ na ya ihe ule adịghọ n'ime ya onye isi isi ọ bịa nwere isi ụdị isi ihe anwa ọsọ ndị okenye na-ama ụdị isi ahụ anyịnwa na-eji eneta ndị onye ahụ na-anwụ ama m ụdị isi ahụ onwe onye nke mma ya oge ga-aga wee nwụọ na-ebu ntie ka eburu eje mọchụarị Oh, is I see. Is there no, yeah, a Hane che ka abia ogu fada de che wa obia na ogu ihu fada na ka me ni mabani
1: oh ni mabani
0: na bani ka nkonwe ike ni abani adi ka hon de na ifie na na igbo na ogbo na abani ka ndori jesu kali na abani ka nge ka ronwu jakanko eh ya fonya hu na anwu ni iba e ifie ora pagali
1: abani okanko
0: abani obiro kwa
1: ezoku
0: Onye ama ahia na-egbu eji oji si afia nta abani obi dite alo ti mkpu abani na ni mabada akwa ka ni made na ngwa mbe ni made njan kwale wo na mbido elisa ni abani elekele sa nokala na elekele tolu o han han ho mo onya anwo da no ga ochelo elekele mbo ga abani elekele bodi elekele tom wuzi ozo oke aka ndi made njan kali na abani onwo na edicha ni abani onwo na onu ututu ne hindo zo ndi bo na hafukwa kwasa onye ya anwo anwo
1: ajo nunu
0: obe fiofio e ga na anu ya obe kwa onye abeni nu oisi na azu ebe onye na anwo no Nazo bio kenya ni wa ngu afu ile tere ani ike na ngu aze no na bida na bia na obese opo emi chi obekwa obese opo emi obekwa iku iku na kata obia nkie
1: oh
0: emi iku iku ona en kaje no kama iku iku ku
1: oh no
0: iku iku ku no na ine ku onye nene fonye fenisi
1: sino onye jebe
0: na onye nke ito bu iwo onye na achu enwa anwo olu ha no dia obido oke njepu njepu onye ahu na anwo ino kate fo papu na ka ona agbada zi agbada kunie mpeta zi iche no na anwa mele kezi mpa ibo no je na zo na afria oye kwa wuna abani kwa pati nwa mene anye chaka wapata zi ya ya dokwa tazi acho no ni mu no bu no pokori gba da ogbe nke ozo na nka acho gde na fo papu ko na agbada nu tuzo afia nke ozo acho gde papa ke bi na ji ha kanje no ka acho ine gara anya utu mpu de bezi okwo nya aga ti wiji ike lo na odi nke opo ahe ike adia wa atia obi da ha na epo okopo ahe okay da mal guna na opo ha to honkite abi mo ke abone no apo ha ga wa pozia
1: eh
0: ya fozia o ya natasi o ya ka na apo ne apo ni fe e ha o ka apo ha ozobo n london wu lawo
1: okay
0: ha to lo se afo mu isebu na iri kon ni na bani ada ye ezin wa ni eje jamba ai o bia na ke na bani all don them Adako, yeah. I know how to do that. You know that one thing we learn.
1: You know how.
0: You don't know better than me. Now, then you see Adaka. Now, walk, bogey the bocha, oje won poru ka lo ko to bi ko ye bon ni mara se ron won kita nafo
1: ofugon dem mo
0: ndagon de e boy he mafa e boy he mafa ga ikyo bo na ha na gafe na ga e bo so ha na tu je no mo na na bata ma na fro ha nyan kita fuge maka da ndi bo nke na kita wo mba ma
1: oh
0: na kita ne e ho na afu na nyan kite ada afu ya na bu na Omuha,
1: Oh,
0: Oh, Obulo onya onya mali he ndia on kwa ife onokata kwa onuzo emege gba amechikwa onuzo da honye ka fenia ikwe omega ya ikwa be heku dezi
1: eh
0: hawe ni ko da sa bi seku on de be wa me ro ni si
1: se no onya apu bago
0: no wi ko yeku egwa to no ngo abo onye wo kenye nu ya imu na onya bu na si na idiochi ada afuta he of
1: e pato of no
0: yo mu ya wo ngo abo kenye nu ya kuzie umu aka atubazi egwu
1: eh
0: haye mebiye ihe no ifu ya ngwe feni se papa ke yo se se no wera no wera ge ke una jolum ma ni he ya mezi na kodo zi na kodo onwo onye chi ponu Ibon we asia beta na pai na da mama na da ke fun na ganya
1: eh
0: da ke fun na ganya ibon nyen ko se abia ke mwe na to no ba se bianu ka ai to ifu ganya eh u he no na afu abirogo na alu aka na alu aka
1: ojo
0: wa kata kwa ihe bo salu isi obubu ata isi ebu abato amere onwe ho ife ochichi di egwa dizia eputan izo dikine meto ochichi aka ochichi wajide jizi ojide ode ifuru hombo isi ebe bu oyi abato oyi sekedi hene menu no ba bamba onya kata obi bamba onye mu na de wolo na kendi budi ha be kun siwa pata se ba pata osi so o ko no nu o kenya I ma ni hi ne ko ga ga na ikid no ku onu
1: hezi
0: okukwa ahe okukwa ahe
1: onya fa na chata ko
0: nda ga na na chi gazu na chi ai fa ha emezi ni ikem bo oge okali ijuweme o ndugbo na afọ iheri nne ha na kwa sign language if ekucha ha nọnu abo if we are
1: e no way for zulu
0: mari for lolo
1: na lo kenya iye tizi ni nunu
0: eh ngwa na se na mti ye bido no mno zwa na ana
1: ana kenya wa
0: le tanko wai iwe mika
1: igbo
0: mika ototo fe aye ndigbo oji biri abiaze maybe cha ya no gen kastena stena na jondo na jom me na ni ndi emebi ezolezo ko won won ha wo ime no kegbo I talk am mother ma mal bono yojo autonomie o ye make the putife aya na sike ko se malaze na egosi na nime imi here or sign na nwa na gosi na alu aka na nwa ihe ihe na eme na bu nu eh am kata o se opportunity ma na no gen ka ihe ina na anyu sigo ka oku ndu kwesiri ifu uzo da afu kuzi uzo ma ki fi ogodo onya ya fu akpo chi we abamba obamba onwe ndi ojo ne ba ha wa ro so ma na obu ni ibu ihe ojo no bi wula ajo mmadi bamba nke ibamba hida idalu ani ma kadi ke adho no ku onu nke gi onwe lo nye onye mo na ne ku ku gi ga ga ma na onwe lo di ke onwe ah onwe ebe eje mecha hie mmo we nata antara bi na na lani kya hola ebele chele tonki ma ba de jime chi na wana tanzania na lani na nuka na zo nenu ni bombam kwa kwa kwa na sawanya na kwa hola na da kwa kwa azo kwa kwa kwa nenu bombam na tata kwa nya men ki eto nya eli tu ya puta nezi we se ke no nya azo ya awoya na de ngolo na kan nuko nuko poto azo Maybe could I did not know. He can look one in the case. Nozzy, Nozzy, you can't. Oh, you know, you know, you know, you know, you
1: know,
0: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
1: you know, you
0: nke enwe na anu ndozo do na nche
1: o nyawo
0: enwe lo utala nwe enwe e ga na anu ya utala nwe enwe eh eh enwe kwa oto oto oto kwa enwe enwe ye oto na ato enwe ncha eh o duwa eku oku se na ma bro so so oto bi ni enwe enwe enwe oto he ihe na ato kwa oto o na de kere kere ka ka na de ko se cha cha ma na wo do to na to na to bole bole ngwezie udala nwe nwe ona ruko na ofia ngwezie udala nke mmadu nke ayi mala ihe udala je bulu nni enwe bu na odi na enu anu ndo zo bi bi bi anche oda enwe foto oje gori anenu na nenu na la chia ola ta sia otu pompolia ogalo ko ozo la la chia anu ndozo ga nkita aru ne ne na ne mba da ne ne imu la ne ne ato ne ne nwe ki ali nwe nu ola ta sia na bo ya na na udala ahe bucha ibu nenu all that say where we on the chair because I don't care about all that we all that I happen to for na na chair because I want you to chair all the time not name no chair odala unye we unke we na na anundozo unche hano ihe ihe no aputa bu na na ihe ihe ihe chin made nya ya bu nkie onwe onye chie melo ona ona alinwo enu ofu ofu ihe di enu enu ngo na ihe ayi na ago ma ya e mahari enu obukana no no olu aka ihe ona alu ma olu awo olu ili enu aye onya mahari enu aye nyenwe ya ti kwalo onya onya okpo oso ma onye na ejenwe ebe ti aka onwe onwe ihe ti gedelege na China, ma na America, ma na onye odebe le lugo afu idi tena ni 95 years oye jemuzi watia oya no zina nena anya na na ozia ne chema ki hawa so so ma ma wezi nwa ya je watia o no nwere atwali ai no na o to onye enwe na anu ndo ozo bia kiri check habia abu na onye ma ala anya ihe na emie na mahanya ga dika ha na egwuri egwu ihe maha anyị maha anyị a inekwa anya unu nwa na-ekwu maka egwuregwu bọọlụ ife onye chie nye bọọlụ ị ga-amanụ Ronaldo na ahịa na-akpọ afọ oge niile Messi ahịa na-akpọ afọ oge ncha ife ọka ha na-agba bọọlụ efu na onwe ọdịka ha na-egwuri egwu nkịtị nna na-agba bọọlụ ụdara kwarụ nke egwe na ndị ọzọ bụ nche ka ha na-eche ịnanya na ebe a na-iri ebo a na-ebo ha na-ada na fiela agba n'ofu oge efu na ọma ebe mmadụ ịtọ ma ịnọghị na-egbu ke ndị ọzọ niile agbaghị mana onwe ndị afọ anyị na-ese gota na ebo ndị a na-agba bọọlụ taa akpa bọọlụ ebe enyi nyanwa enye goolu ebe nke ọzọ nyanwa achebiri ebe a nyanwa nakata itie si nna ụdara kwarụ nke egwe na ndị ọzọ kwadị nche na ndị na-ajụ ebe a ili ibo ha na ebe ha na-adị ebe a na iri na ịsatọ na onwe ha dị ka ha egwuri egwu ebe a ka na-afụ aka ọrụ ha akpụcha ihe niile onye afọ onye a na-enye goolu ahụ ga-enyekwa ya akpụcha ihe niile nya ya eje nweta ya bọọlụ eji inu eto onye akọrọ ya na-apụta ife karịa nke ndị ọzọ ịghọta ya na ụmụ ihe mmadụ mme mmanụ odoro anya onye anya ọfụma na ndị ọzọ ị na-emegodi ya ọ na-afịa gị nnukwute arụ ọgodo ndị gbuo aha jee ịkọ ubi onwe onye awụ ịfụ ihe ọkọta na tupu ife apụ na onye a nwee ikeri nne dị ji ndị akọtago onye akọtago ọgba iri na ịtọ ndị anakọta ịnọ mgbe oge iji elu elekere ibu a nke ibe ọrụsigo ihe yi na ọchọ elu nụ ndị ọzọ ka na-elubedo ọkara nna a na-akpọ ha ọmachiani ọmachi anyị onye akọchi ihu na adị isi wee kọ na akọchi amụsị a sọ ya kọchie ya ọkọlu ojebidokwa ọzọ unu ga na-ezu ike nke unu kara akọ tupu ịkọlu ofe ọ gafe ngoluo n'isi jebidokwa ọzọ pụta ya agha ọzọ na ụtụkwarị nne egwe ndị ọzọ bịa nche ndịolebighị igwuri egwu otu ọkọ dịkwa na ndị ọgbọ unu bịa n'ọmụnụ ndị iri ịsatọ nọ n'ọgbọ n'ime ọgwụ efu n'ọnwa ike ọ bụla ịsa abụ ndị na-aga ọfụma ụmụ na-eru nri na-alụgo hanwa n'ụgbọgba anya ọfụ niile ego hanwa n'ihe na ọdịka eruteghị erute n'elu ụwa ka ndị ọzọ erute ndị erute anakasisi na emeka oge ncha ya na-ama ihe niile kịta ọbụrụkwo gọvanọ kịta ọbụrụkwo chiaman ụtụkwarụ nri enwe ụkwa ndị ebute ụwa anwa na anụ ndị ọzọ bịa nche na nkiri ọdịmma inu ọzọ si na o si n'aka Chukwu Ebuka adazie o si agụlụ eri o si na ebe agbọghọ mma ọgbachara egwu daa ada agbọghọmmọ ebe ọ gbachara egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu ọchịrị ute agbọghọmmọ ebe o jere gbacha egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu
1: na-achịrị
0: ute ọ baghị olu olu ọsa ute kụdịnala anyị nya ndị nwere anwa igba egwu ahụ nchari na-asa ute wedịnala anyị wa ụmụ ada na ọya dị ya ịbịa mana ịzaga na ọ daa ada nkoni na afịa egwute arụ ọka mma na olu saa ute dị na laanị karịa ma ibido ịgba egwu ahụ agba abụghị mma ọbụ onye egwu ọbụrụ si onye egwu ọbụ ọ na-amakwa mmadụ egwu abụghị mma ọ na-adị gara gara abụghị mma ndị mmadụ na-afụ ya n'anya hinne ihe o ji wee kacha ibia ozi egwu ọ na-agba ọgbacha ọmachagharị akirikiri manie nu bịa ka na aniku ntekwa mfegharị onwe ya ụdị egwu agbụghị mmụọ na-agba na adị egwu ọ wee rụzi ebe o ji igba egwu ọgbagide egwu anime mechara weda tupu agbụghị mmụọ ada ada na egwu na afịa ezigbote ahụ maka egwu ka eji marịa maka ife otu ani ebe ahụ dị maọbụ ndị gboo kọtakwa na nna na-akọ akọ ọgwụ na na-agba egwu onwe egwu na-agụ ọ bụrụ na nne m nọ nso na nne m aka m ihe asịsị mee ọnwa na-eje igba egwu obuzo egwu n'oge egbu ahụ a na-agwa ọrịa ọgwụ ka wee na-efetu ya na-ajụ ọbụrụ mmadụ niile wee na-ebu ụzọ egwu ọbụza na n'ọdụ otu a abụọ mma ahụ nwee ike ajụ achụtuo ya ọdalu anyị ịnụ a wee sị n'ebe ọbụla gbaa mmụọ ji gbagide egwu wee daa ada
1: ịzaga
0: aje ọ ka mana oje ha mana oje eje nyachiri ute ihe ọ pụtara bụ na mmadụ na-aka ibie n'ihe niile ifo ebe mmadụ ebe onye mmalụ mmalụ eme ihe wee megide ya wee nwee ebe ọ mejọọ ya ebe ọ megide ọkwezi eme ma onye si ike wee megide ihe fụna umi elu ọzi onye ike adịghị eji na-eje n'anwa na n'anwa ebe ọbụka na mmadụ ọbụna na-alụ ụlọ ihe eji alụ ụlọ wee na-arị elu na-agarawanye ọnụ nke na ọgaranya enwe arụsịkwa ozi nke ọbụla ogbenye ka na-ebido ebido ọka mmadụ obido ha makana otu obodo ọgaranya alụgide nke elụgide ihe isi ike ekwezi ụtọpụ ụna ịma na onye aka esi ike bido n'elu maka ọ baghị ulu na obido na ọ ya arụcha nwunye onye mere eji wee sị na afọ onye nna maali ha na-eme ọgụ emetụla aka n'isi mma nke onye na-eme ya na-eme ọfụma nke onye adịghị emenwe ọfụma nyachara ndị na-eme ya ọfụma ọfụma were oge nke ahụ jee n'ebe aka lụlụ ihe mee na ụfọdụ adị elu ebe ibi elu na onye alụ ụlọ elu na ma alụrịrị ụlọ elu ị nwekwa ike ịlụ ya sịkwa na mana ọ bụrụ na o ji jelụ ụlọ anyị ọ ka alụsịrị ya tupu ọ ka nka mana o ji eje tinye aka ebe onye ka ya nọ wee tọkịrị na ya ya bụ na onye mmalụ ebe aka alụ tinye aka na ya nke mbụ ọ ya akarị ofele nke abụọ onye eribidie nke ịtọ anya amụ ya amụ ndị mmadụ ịzagaji enyi adazia ọmọbụ na abụghị ụmụ ọjị enye ada ada gịnị ka oji n'ime oje bụ nihe ọmọbụ na ọya ada ka ihe oji chewe na ịgba egwu maka na ịzaga na onwe ya amaghị agba egwu
1: chacha
0: na ọbịa ọ na-alụgharị ụkwụ ya ahụ na-agagharị ụkwụ ya ahụ chichapụzi ya ọnya mere ịnụ ọzọ ji wee sị na ịzaga si na ndị nwere ọkpa ogbe ọkpa amaghị agba egwu ọwụzi anyanwa ogbe ọkpa nke a na-azụ narị ị nwere ike ihe pepe mpe na adịka oisi ọzi egwu na anyị aga ndị nwere ọkpa amaghị agba egwu na ọzi mnyanwa onye unu atụ anya nke na-agba ncha ọ bụrụ na ịma ha agba na-egwu ịcha anụ zaghachi ndụ too ogologo ịpụta na agbọrọ mmụọ eto ogologo mana ọ egwu bụ nke ngon nwe jee na-akụ ya mgbe a na-achọ ndị too ogologo abụghị mma ma mbịakwute ebe abịa ịzụ ọnọdụ maka na ọ ma na ya etoghị ogologo nke gị ọ bụrụ na onye ọbụla na-etinye aka ebe ọ ya emenwe ihe kara ibie ihe ihe na-aga ọfụma ọ bụrụ na ọlụ aka ihe ahụ elu ịrụta ọfụma gaa n'ọlụ aka onye ama nnukwu akwụkwọ gaa n'akwụkwọ onye amala anya afịa baa n'afịa onye nwe enwe ike ọlụ gaa n'ọlụ ugbo mana ị ga-afụ onye kwesịrị ịnọ n'ọlụ ugbo tinye aka dị na-agụrụ ya akwụkwọ olu onye ọ ya amụ ihe ọ ya agụ onye bute oke ịghọ aghụghọ na na-ele ule akwụkwọ ụtọ ka ọ dịkwa onye ịma na o nwere ume ọrụ ugbo ọ sị na azụ ndị afịa olu afịa ahụ ihe ọ azụta abụ ebe aka luwere onye na-aja enyi aja efia odo nsịkọ si na ịnọ si n'aka obiọra ọ dị nke m mere ọ dịghị afọ ebe o si ọ si na nsịkọ sịrị ọ bụ na egwuregwu elu onye ichife aka n'azụ si egwu ya ka ya na be ya nsịkọ na-ekwu ọ bụ na egwuregwu elu onye ichife aka n'azụ si gwa m ka nnaba nsịkọ ọdịghị ọrịa na mma maka na aka arụ ya niile na-agba kwomkwom mkpịsị ọgwụ aka ya na nku aka ya ma n'onu ya ma n'ọkpị ya otu ozi gị gasị agịga wee gbagosịa ije ka ịgbatịa ya ọnyakwopụ ije ka ịgbatịa aka ya ọnyakwopụ ije ka ịgba ya mkpịsị aka ya ọnyakwopụ nsiko na kpachapụrụ onwe ya anya ọfụma ma ọ na-aga ije ma ebe ọ na-eje ụdị ebe ọ na-eje awọ selu nyamalụ na-adịrị ike n'ụkwụ n'anya ma na-ajị eji n'oge apụ nkiri enwe ebe a ga-ebute egwu n'ilo awọ si na a na-ejere n'oge ọ na-ebute egwu na 2 ife ya nwere ebe 10 ụtụtụ je wee chọrọ ebe nyalụ ga-awụ nyalụ ọnọdụ na ama nkwe aka n'azụ nsọwuo ya oge ya na oge aya ehinne ya maalụ na-enwere ezigbo ụkwụ wee were n'oge wee na-apụ nkiri awọruo negharịa anya fụ ebe ọya ọnọdụ kwu na azọnya akwụkwọ ma mgbu na-ehi nne mana ọ bụrụ na ọbịa na-eyi fi ebe ndị ọzọ na-abịa awa ya fịara azọpuo ya afọ otu a ka ọ dị na nsikọ ofe ahụ ọ na-aga n'ụzọ na-ebu aka ya ebu otu o si ebu na-ebu ụkwụ ya ebu otu o si ebu wee fụ ebe a na-egwuri egwu ọ sị na ihe nye na asọ ichefe aka n'azụ ichefe aka n'azụ aka na nwanyị kwụsị ewusa na anyị ịchọ ka anyị gwuo egwu enwe ụdị egwu anyị egwu ịchọ ka anyị mụọ amụ ọnwụdị amụ anya ịchọ ka anyị dụọ azụ ọnwụdị azụ anyị ya ọnwụ otu si adụ azụ nke m ọ bụrụ adịm adụ azụ otu unu si adụ nsikọ na-ekwu ya bụ na onye ọ na-amalụ ụtọ dịrị ya onye ọ na-amalụ ụtọ dịrị ya nsikọ na onwe ya maka o si ebu onwe ya maka o si echekwaba onwe ya onwe anụ ndị dị ya bụ ịnyafegodi aka n'azụ aka ya gbazitakwa adịkwa mma mana nsikọ na onwe ya amagolo otu ọ dịrị ya anyị aka na-eme ihe na mmadụ mee nke na onye amego ka ije mee nke gị otu ị maara na ilie ihe na ọ na-adịghị mma na afọ onye ama na jee ebe a luo nya unu na-eje o soro eluo ụkwụ ya ya ekwe nata nata maka na ụkwụ na-egbu ya o soro ndị akwụkwọ dị wee jebe onye ọbụla ga-ama obu ebe umi eji jedebe nke ịbụa onwere ihe adị eji egwu egwu onwe ya ọmaghị njakịrị ọ gwaghị ihe ya ewute gị igwe ọsịnanụ egwuregwu ọ njakịrị anyị na-ama onwe ihe adị eji ama njakịrị ndị igbo adị eji ọnwụ ama njakịrị adị eji onwe ya iwere kọọ mmadụ ọnụ na ọka ọya ohu ịmara onye a bụ otu ma ọna onye a bụ ohu n'oge gboo ahụ adị eji ọnụ akpọ mmadụ osu ịchọ ka gị na-adị na mma wee fụ mmadụ n'ime obodo ahụ obi na ya obi gị ya afọ 60 onwe onye ma n'osu bụ ihe a ọnụgo nwaanyị mụọ nwa na-aga n'iru nwee so na-eme ha na-eme olu fụ mbọsa na-ekwu ọkụ ịsa jenaralị ụrụ osu ka ịbụ pụtaba jenaralị ọsịsọ na-ekwu okwu na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu na-ekwu o nweghị ihe edozigide okwu a ka ọ dịkwa mma na
1: mba
0: ụmụ ike onye anarụ obi ọnwụ onwe ihe ejighị egwu egwu n'ime otego echefu na onye a na nna nna aha bụ osu na nọzili ọfụma na-aga n'iru akwute iwee je kwuo na ekwu ekwu ọ ihe eji egbu mmadụ n'oge gboo ahụ ya bụ na
1: onye si na okwu ọ na-enwere ihe ọ bụ olu ebe mmadụ nwụnyakwuo n'ọnya
0: iru n'ebe a na-ere akwa kwuo na ọma onye gburu ọnya nwụrụ
1: emesịsị mba mba mba na-egwu ka nne
0: mgbagba mgbe ekwu chịba mụ ya anabeghị mụsị ahụ na inozo si na nwere ibi akpachagha anya oge ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị onye dibịa akpachagha anya ọgọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị o si n'aka chukwudi eze abata asaba onye dibịa ha na-ebute amansị ndị dibịa ụfọdụ n'ime ha na-emeka ka e wee sị ọ bụchara ihe ne ha na-afụ ka ha na-ekwu ọrụ ihe na ha na-ekwu ka ha na-afụ abịazịa oge ụfọdụ onye mere ndị igbo ji wee tụọ ịnụ si na nọ ịkpụ na ubu na nna na ịgba n'aka ka ndị dibịa ji na-afụ mmụọ ọgba obele ọsọ ọkpọ n'ubu ọgba n'aka gbagbaa aligo okirikiri dịka ọgwụ ihe ọ na-afụ oge ụfọdụ n'ọdị a ka ọ nwere ihe ọfụ ọgbu amansi ọwee dịka ọ na-afụ ọbịakwanụ ebe ọ na oge ụfọdụ si na ya na-achọ mmụọ ya ọnya m eji wee si na onye dibịa pụta ka ọ bịa chụọ mmụọ na asịsa na mmụọ ekwesịkwa ya afụ ụzọ were ya kpọrọ ya ka ọ bịa chụọ mmụọ na onwe mmụọ nọ n'ebe a n'onwee ndị mmụọ nọ ebe a ka ọ bịa chụọ ya ndị igbo tụọ ị n'ụzọ si onye dibịa mkpọ ka ọ bịa chụọ mmụọ ọ na-asị m kekere ebe ọ nọ onye dị dibịa mkpọ ka ọ chụọlụ m mmụọ ọ bịa na-asị m ka ebe mmụọ nọ amamụ ebe ọ nọ chọọ bụ ewu oge ga-egosi n'ebe ọ iji wee dibịa igbo mụ na ọbịazịa mgbe ọ na-anụ anya anyị n'elu na-achọ n'onwe mmụọ nọ n'elu ebe a n'okwude okwu ebe a ka o si wee nọdụ n'ọdụka ofego ọ nọ n'elu ube nkịta ọ gara na mango nyakwa ya na ọdụka ọ nọ n'elu ụnọzi ka ọdụka ọda okodekwe ọ na-enene anya elu anya elu zi a n'ife onunu dị n'ebe ahụ wee dana n'ime onunu dị n'anya ebe ahụ ike ọbụla onunu ome ebe a na-echukwa mmiri ọkụ ịma ya bụ ome wel ndigbo ebe ọ na-acha ndị anya elu enyegharị anya wee daba n'onu mmiri wee zuo ya arụ ọgụ ụfọdụ li omiri a n'ime mmiri ahụ na-achọ ịga ụta aga ụta inu a wee si na dibịa na-enenigo n'anya elu na-akpachapụ anya ị na-enenenu ị nekwa naanị onye ka na-akpọ anya saa gị nna gị chọọ ịdọrọ aka na ntị osi gị uche gị dị ya ma ofiekwa asa na abụ n'anya ma ọ anya dịkwa gị naanị ịneni anya n'elu ahụ nwee mgbe a na-ene ya ọfụma onye ma anya na-ene ya ịneni ya na-aga neri ya na-aga ihe amazi enwe anụ a na-akpọ enwe silu ya mụrụ obu na-enu dị naanị ya mụhụ na-enu dị naanị o asị ya gịnị osi na ya mụhụ na-enu dị naanị n'ọgbe oge ya ji marụ na-enu dị naanị mgbe nye na-aga naanị wee daba onunu ya nwa n'otu enu zue naanị ka anyị sikwa igwukwu onunu onunu akwụkwala anyị
1: anadịkwa
0: naanị ya mụrụ obu na-enu dị naanị n'ọgbe nye na-aga naanị wee daba onunu ya bịa na-enu dị naanị o otu esi dị elu ada na ada kpi ka esi wesi naanị wee daba n'onu wee dọkwa kpi ya ọzọkwa n'ọta ka ya ma na-enu dị naanị na ịkpachapụ anya na-adịla adị mma n'ihe niile mana isi nri ịkpachapụ anya ka nnu daa aṅara ya ịlụ ọrụ n'ubi ịkpachapụ anya ka o gwuru adụ na gị ịlụ enu ịkpachapụ anya ka ị daa adama ịpụ ije abalị ịkpachapụ anya ka ị daa adama n'aka ndị ọzọ ịkpachapụ anya dị n'ihe niile ị na-ejikwado nne n'akwụkwọ paasị na ikwe kpachapụ anya o ịmalụ ihe ekwusi ma eme ya ndị nọya abalị gị ije bụ nne gị asị gị ilu ka ịkpachapụ anya ihe ọgaghịsi gị mee ha eme ndị ọsịsa m na-emekwa ya ya ịkpachapụ anya na-adịghị mma ihe niile ị na-anyakwa otu nwa na-anya na ụgbọ anyị ọ bụghị na anya ụgbọ anyị na-ene anyị n'azụ wee na-enye ọkụ
1: aka
0: nni ịmanya onye afịa arụ isuo maọbụ esuo gị gbọọ ibutu ofu onye naanị ịkpachapụ anya na-adị mma n'ihe niile ọ bụrụ egodo ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ije n'ụlọ ọgwụ achịsa gị ọgwụ ịnata ihe ama nke a na-aṅụnya aṅụnya na ibie odoghị anya ọ bụrụ iri chikọlọ nịsa ọgụ ị n'ọnụ si na ọgwụ ọgwụ ọgwụ abụghị ọgwụ ụkọna nwee nkie ya bụ na nwa dibịa ihe na-emekarị uche dị ihe na-emekarị na ndị mmadụ na-eme ụdị ha bụ nganga na amansị na ka e wee sị ọhịa na-emebi ihe mgbe ọya enwetazi onye ọya enweta ọkwa nwoke gara nke aka anyị na-ekwu na nọ nzuzu mere enwe ji adala enu
1: eziokwu
0: enwe ekwesịghị ịdị enu
1: chaa
0: maka na enwe bụ ọka ibe n'ime enu na oruzie mgbe onye ebido ime oyibo ha ịnebana mewe ka nwere ofe aka wee ma maka na onye nwụrụ anwụ abụghịzi onye dị ndụ, ọ chọrọ enyemaka. ya sinenda na abia onye nwula anwa ya nyanwa akpa onye na watakwa oge nkie kwa mgbe nkie mgbe onye onye ya hunkwa ngwa cho onye anya tari akpa na bu onye onye od na aka me ka nko we lo ndo ge lo
1: dalo ke ga ya bogotego
0: abakutego
1: ai ne kene ge no so police dalo ri
0: na dalo
1: umunne mane krabala abuna ge line to uruchia sino ga drige ma ha ka de chetalo ge ma ka akwukwo ni no kenye dalo enwela akwukwo history nke senior na junior secondary odyssey ya nwen ke dalo nde primary nke opo prima history enwekwazi akwukwo inu ode inu igbo mana dele ni igbo de no igbo echekwazi aye ese hopoli akọ na uche enwekwazi akọ na uche nke efele okwu nke cd wala agba nke mu na agba nke igbo enwela akọ na uche nke di na ejije di na movie wala agba nke mu na agba nke igbo nwezi akwukwo inu okenye da bolumbo ha kpọlu mmanu eji eri okwu nwe efele okwu sia cd sia ya na akwukwo akuko ife odele okpọlu mba gaba iluo chekolo fancha nine kedu ka igesi goti ya kedu kwazi ka igesi zitele okenye inu icho ka akowa ma before gbasala omena na igbo iga acho ka akowa beye ni igwe ikpa akpo odi mma izigozi sms odi mma na 090 26 37 99 66 Mabu 070 41 32 83 19. Muna ma fami fanya rakwe wakabala bankuku. Hasibo nunke munu moja ya dure boa. Hafa nyangwa. Reverend Father Dr. Fidelis Oka wangudu fa. Huko chukua sebulo wanya ijo kenya we malu. Huko nyai gana bazi.
0: Dalun na.
1: Dalun rinna.
0: Onyolu. Oya abale. Dalun.
1: Munem agadivazi ubasio kozo na futa kafi echi laruno fuma o kemesiano
2: mambe